0: Bajo itiño o radio piyum yikre wer kwaro
1: marme pacho
0: itiño o radio itiño yibi yibi kai o radio keken
2: atino radio de mimi yuwa pelare eno ge lokri yako pe onu riye gba da ka lo ni graduate u ka lo temu neri atene obiru pa yi to te da biru kere ti tanga mo ko da ko gomi chi mana af goma si icha do jo moti do ko to ha pe do pa ni wuri ko bito te ya do ko aman imagine ko bni tin ka e do ni da ko ka pe kar pa ni ko bi no aya cha pe ya be ana do de ko kar ba mu ki pe ke lo gomi chi ni maro kere ri wali na ki tu ru kere ke de te ko bi sore ti sore wara be mu pe winyu ko ba be sore aya ki te pa pa kere ni ko ba tin pe chora apenya penya Amande koni aya kai mi to Gomas, but pass it you kihu. I will send the bada to come and pick you, so that I will pay you on Monday. Imando tepa ngere duj, rem nyuan te duogi tit, paro gine me nyuan lo yore pe. Atene, te mini gine mo timo, te or nang bada upit, te bi kwa nyimati, te ya kere gobi chimerche, aguga muchul. Chodo wuchul utorugi, imati da unuope te gine mengba, gine nyuan, tike de gupi kome. Uba tebe de riyo de kobitin chola tumdu aman gira da ya odiku uteki ku gini me kwa loni house girl te ko ni gwa mama nyute tv te ri kobeni pilwa ren kobeni odiyo ka kan na tali el kacha ma ti ber ku ka tuye pinwa di juru ba fa te ko bi ko winti ke yidu ara bi gamo chole icha do er woru chama te tuna ngwen imate ya te ko bi ko yakdo ka sampling ko gini ka Kaya tajwa to la chore di yon. Kachi bo atin ki nono lo be kora kacha. Kaya tena ku screen tena to coping. Te wo rikaba tena ku charu go. Atin ti atu. Adon kaya. Adon kuru wo mere no kere. En me te go yu chimu ko bot boss. Mi mom do lakin ko mo ma ko kova. Te biru kere medical doctor. Te ringo tu lo ngo. E ma tiu su sana upo chu gin che di yon dishi. Te ko bi oh no. Oh no. Oh no. E ma te ti a paro oh no. Ti a ver ka impos. Medical doctor, we are touching do. Eko beka atinene. Man pura sampling. Koi bini pe pia pia ni tini. Mulu pun nushu. Puru da marari ya umaha. Heitere da atal. Puru da atiu. Jami kum pun pun atin. Man pun nushu. Lodu rumi chete totere idi yode. Makwa yo kisha. Inyim totere. Dong yina maiti kwa hode. Pe tine ni ya manu. Toti in pe toro chulu. Papi in pe toro chulu. Chana jono neno.
0: We all radio. www.oradio.com Yum yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu
0: marme pacho. Itiño o radio.

0: Baba nakubunishi gubiru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini tuwaru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyariye lomro te nyomo yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundung mundu megi kome yoni miri maru unu mon Awira mbana kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi tekuwa ko pingo pien tuti lo shigi pini nyweli yin shigi lo tuti yuwa pola pola yini toru biru kiti te nyweli tinu te kumuba tido kiti nyariye lomoro te nyomo yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe konyi tutwal nyaka shigi mundu mundu megi kome Ujoni mieli maru unu mon Baba ben Aniwa Aniya miiba luturi
1: Kangu yijo kubo ni manishi nshubu lomoro buwa ushigi pat Kwanya lekolo pinga kumirunga miela miela Ni diere reko beko bateni diere eno kobe totere ni a Jinko ishumi diere noa buoni Ana wara ti wani shigi shuka kiranga ti mako kiranga ti yoro ni pin mori atwal akaru gao kiri chonga ka di pi jodo pe aneno atina yini beri winya ni ajo chengre mi ne goda ono no bayin
0: bobe yete
1: kamu yijo kobo ni mani shing shuklo morbuo shigi pat Kwanya lekolo pinga kumino nga miela miela Ni diere reko beko bateni Diere no kope totere ni a Yinko ishumi diere no abuli Ana wara tiwa nishigi shuka kira ngate mako Kira ngate oro ni pinu mori atual Akadu kango kiri chonaka dipi jodo pe aneno Atina yini piri winya ni ajo chingori mine kodako noro bayin
0: Koba ben Winyo karboni mat Inga tamu nyoma choke chunga keluge Moro tara kelani Iburro Burra bear Wani na peo burra bear keluge ena luanya wara Wale madong kubeshu el chunye gong win
1: Winyu karbori mat imada o daye Winyu karbori mat imada o kobiye Ninyo makelu kila chunyo peye shon Dungyo meriku dia dine kadiango Amin ni tupo ngayo riki wuri teri yeba Kaki ni diyo kumotone katina Kono wana dago Achu mwidano pa
0: Neno Mwwele wele ye
1: Winyu karobori mat ima dao da ye Winyu karobori mat ima dao kobi ye Ninyo makelu kira chunyo peye shon Dungyo meriku dia dine kadiango Amin gitupo ngayo riki wuri teri yeba Kaki ni diyo kumotane katina Kono wana dago Ajungu widano pa
2: E.T. Winyo All Radio All Radio
3: All Radio
2: E.T. Winyo All Radio

0: Lekega nyara nyang. Nimi pulori e chono jo. Ela kere kere riuno tino kare. Pulo chona, maja pulo chone nini chan.
1: Aya. Udongo mi bang bang ba. Uolong reti riyo. Wena.

0: Borata, kara yiri lelo do kateke. Nyurin, ti kar me nyual kere yao ba ye mie. Mamuna, ana penyo chwaro kengba, o keng di de gero leng o keng te o lukoma. Ma chwara, ana penye, aduoda, iye lo nono, ikara re yini nyoma kara nweriye mumoni dozo. Ane ati na me nyual le mora maru wikiti pito, o keng kusyo nyobole yina me bale yitote. Keng kau kuil, adoi kuri bayi capek, ai te gira gira babola si umuho. Acho kana chen, wia ti kena, bala we so hum baye moria wulu mi te cho.
1: Kami yenu mi udah ni, nyeru biru te kubi ke weha wura lim nyeru ni. Kamana nenu jon tutuan, kwa wura pen ngwar raji odi. Manyeru, onu oko me yimele lo ene ne rirwe nyakoni. Anye akara ma chwe chwe kwene kunu beo da kera da oke ki jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yot chwa ri pe yele chim dang ye do yin a cho wan ne kan oke ya gare do shim oke ngon ne ngir wae ka do che che ri wa oke che ri ka do che do ba wa oke do ba kara ma chwe chwe kwene ma nye ha tuo para ne ka gira ko ba kum ka pe be ko tino Amanye akai bero kwere chine choral Mi chobe koma dere Nenga bude do ataro Nenga lila loki yelong Adwa gai pe wa Kai wuyu chero yel bete pere pere pere Onino koba Chongwa nina gwena ko Manye gati pego
2: Ma chwere ka duwo kong dang Ka chwere duwo dang kong wiki kare Kani chon nino na dana ha

Wano biro ni wago yoke me chomara mante wori o jokien wan to ko me gengo gi wan to ko ne gi mir wel te yu mon ka mir te yu fote tu te gi ki kom cho abon mon mera ko ba be e wori go yoke me go ke oni ngo awo be ma Wano binuni wago yoke me chwa maramana ti wore o jokien Wanto kubu me gengu ki Wanto kubu ni ginmiru wek te yu mon Kamiru te yu tuote tuote giki komisho Abo umonu mera Mwami koba manuye Inino mora jeli lomoro teru chengi kome lip Tepe nyudosha amandwe kili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lip Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o Hey Kobi Inino mora jeli lomoro teru chengi kome lip Tepe nyudosha amandwe kili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lu kome lip Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o Ubera no na de wo benya to ne to kuma magane ngo atwo gamu ni to na maga ni ngura u jor kora o po ga pia ni ya gata aka ngi ta kier kero ke chele pa mi wi aka en eno gamu gir ni man no jangu yo turin

0: Borata, kara yiri le lo doka teke. Ni ore, ti kar me nyual kere ya ba ye mie. Ma muna, ana penyo chwaro kengba, o keng de gero leng o keng te o lo koma. Ma chwara, ana penye, aduoda, iye lo nono, kara re yini nyoma kara nwere mo mo ni dojo. Ane ati na me nyual le mora maru wekiti pito, o keng kusyo nyobale yina me bale yitote. Keng kau kuil, ada yang kau riba ye capek. Ayo tegi lagi apa boleh cium muka. Ayo kana cint, wira ti kena. Bala wisu hamba ya mori yang belum itu.
1: Kami yang rumi udah hani. Nyer biru tak kopi kau yang awal lim nyer hani. Mana nenu join tuan? Kau awal penguar rakyat ni. Manyera onu ko me yimele do ene ne rirwe nyakoni anya kala ma chwe chwe kwene kunu be da kera da o ke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo ko me giri yo yo chwari pe yele chem da ye do yin a cho wa ne kan o ke ga re do chem o ke ngone ne ngirwa e ka do che cheri wa o ke cheri ka do che do ba Wow, kai doga karama chwe chwe kwene manyeha tuo para para nega kira koba kum kape bego tino ah manyeha kai bero kwele chine choral micho me koma tere menga bude doa taro menga lila loki yelong adua kai pe wa kai uyu chero yel bete pere pere pere o nino koba choma nina kwena koho manyeha ti pego
2: ma chwere ka duo kong dang ka chwere duo dang kong wiki kare Mami, yo nino na, da na ha.

Aya. Le mo gun bi olu mo ba le. Ya wo pa je mi ju, wo bi ye mo. Ele odu ko wi olu mo ba le. Ele odu ko wi olu mo ba le. Lu mo yu pe lo do ba po. Olu wa lu yu ro jama ta yi ju la ipo no ma ba. Lo ya pa jama ta yi ju la tu di ma ba. Ya ti ko. Omi o cha je mo cha wi to. Gino ka ne no lu ma ti a bi na ma ya. Hey, we are going to look for you. Oluwa, you been here and a beer jar. And be no double, you two are going to know. Don't you Gino Canelo, Lua Jabina Majam, Emilia Coponio Lurchen, Uyore, Lua

Jal wat ming ming wao tiago lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina kiku mabe karma wa ogang paladira boy mister hey a mera ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chia ber kitam en ko madam segi ko mai gwak eno hey kiku mabe ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good hey. I karma da nena kir pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa hey, a boy we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wata chwi ni du cho ki ma cho oro wa ko mo babu do ke nena weti ka yatu me gi dano ke chwi ni ku ya wa ha a boy kar oy la ga do kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do hey. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ko ngar cha ni nya dundu nyaki liri yene di chia ana na ki kome ana wachi mana ye boy ha ana wachi lu boy te ana ber ki tam ene gwa ma mana piana cha chi ger ma mana po po ana pe kar la lu ak ma mana ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

lati ki guma be kan ma orin at kuno mister hey ana no ka nyako cha ober kama cho wajo ni ki kome ana pena wati nyake we dugore kam yana boy ma na ti kwene ki kanje ki guma be nyako na tugu nyoro dugore kam yana boy ki kome ane akon dugore kuman mister ana wini ka duano mate tiri de da wati ki at kuno ni don luor magamagwa ma da ana ji angej ma nok cha we nyake we koyene kon he ikar ma nyakre do bion mister ana we nyake we miana boi moti ot kan ke la tien mo nyakne wachi mo miana boi do ana we ka kumana yele don pe ani adoni ot kuman mister ano kala mego mo dole stylo tik mo maka enne no chwene kono ane ano miana boi chwe mo wachi begi kome matuli chwinyo karma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi mina boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yer lamego chere tuan koko mene de dayne anda ka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane ma ti mekenen ana wachi mod mien lo boy te kone ane beti gangba kone wa kwan wan kweri dujo weng kiguma be ikano ngi yabgan kwan palo diro bene tie era ene wina ber ka dome ana ber ka wati jamu ma ber da ma kel gang ku ti awer ata boy ka en ka to era ba wa ci kel kon oluto ne an ka o chopu bunyo mo man no te ka kar wa ko mera ana wati mi ana boy dong chue cha chamu chu ma kere che de den ti ka do ka gang ka ku man ba ci to ara lim ma wor lal ay we we mala ma ana ci re won me da gang la dir boy o mera a ko li tu lor na nga mudun he jai boro lo wa jai boro latina jai boro lo wa wa boy tor tiene wo jai boro lo wa wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ran boy in

kwerwawo jajalo lima wara jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir putchi bu de gachi wu met anan wachi a boy ai li na boy you tang tin hey gena do tima ile tena mane kuma yang war ma tiketa maki luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka tam mate tiri maki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye omerke neno Poko kare ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu era kwa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo wara mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muse Ati kila kir malere mo kani madak tau pi mnoni Kom chao biche li koma mera mwenye ake poko kare Ana wacha boy ana bereka na ta yin kuma yor kar man dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yat mak loni klor kon yen ki pana de ene na mi na tien o kir ene wa di ha a boy ana bereka na na gine wa kon ken ki de kar man taib yat man yen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo ngwile mo tie yele kan tam ne ka ti ki yat ni chi oluto ramo kele la la mo e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana winyo ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ka gutu ji tu to ale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy waxa wacha ni jang muti ni mo ka riyo no mo ka tella ke ki bi kor ki speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ti diango